kana nabe ona ka ajo ye ni ye asa onkona nabe nke mpo na mbo aka po so se pa ha ji so me ni ye akoso odo no fara ge me ti po no we e ga go ye po mo bes we mo inye ka chanjo kere mo mata abu o bi ni to po ai na chineke chineke na ta mo ro na na abu ko ya na abu ni le ji ji je o ge bu sna ko ya po na me ye mehe ne bibi mmekọrịta gị na Chineke, mmehie na-emepe ekwensụ ụzọ ịbara n'ime ndụ gị, mmehie na-eme ka inwe ama mekegharị nwekwuo ego ịdọ Chineke abụọ arụ, mmehie na-eme ka mmadụ nwụọ anwụ n'ime mmụọ, leelụ nwa nnefu ahụ akwụ ọsọ ọsọ mere ya bịa pụọ ụdị ka ndị.